ahịa dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ahịa dị iche iche na ọtụtụ ụlọ enyemaka dị iche iche na oge enyemaka na ihe eji achụ ndụ ka ọ bịakwasị n'isi onye ahụ ma onye ahụ na-etozubeghị oke. Amara nke na-eweta akụnụba bụ mgbe Chineke mere ka mmadụ nweta ohere nke o si enweta ego, akụnụba nke si n'ụlọ akụ dị iche iche bịakwutere ndị mmadụ, ndị na-enye akụnụba nye ndị mmadụ, ndị na-eme ka mmadụ n'ibe ha mmekọrịta nke na-eme ka ha bụrụ ndị ahụrụ anya bata n'ime ndụ onye ahụ. Ọ wụ eziokwu na onye ahụ etozubeghị ya, mana Chineke mee ka ọ bata n'ime ndụ ya. Ọ wụ ihe anyị bịara ikwu n'abalị a, ọ bịa wụ ihe anyị ji kwukwusi: o Chineke m, nye m amara nke ga-ewetara m akụnụba. Onye Chineke nyere amara ahụ, ma o tozuru oke Chineke nye ya, ma o tozuru oke onye ahụ ga-enweta akụnụba. Ma o kwesịrị ekwesị onye ahụ ga-enweta akụnụba. Ọ ya mgbe a na ndị mana sị Money Misroad na amara Chineke nke otute mmanụ na-ebute abatara n'isi onye ahụ, ihe onye ahụ na-ekwesịrị inweta ya nweta. Ilegide nwanụ ga-esi hai na lekwe nkịta asị na ndị nwere ọdịama aka esi anọdụ ọdụ. So ọ ya bụ otu ihe ndị a ka a na-ekwu okwu ya. Amara, ọ dị ka amara. Ụfọdụ ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike mana amara na ọlịlịsi ha. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere onyinye ama buru ibu mana ha enweghị amara. Ụfọdụ ndị mmadụ dị kwalifaid mana amara na ọlịlịsi ha. Naanị otu ụbọchị amara ga-abata n'isi mmadụ na-eme ka onye ahụ nweta ihe onye nwetabeghị ọtụtụ afọ dị iche. Amara Chineke bụ eziokwu. O nwere amara a na-akpọ amara nke inweta akụnụba, o nwere amara dị iche iche, mana o nwere nke a na-akpọ amara specifically maka inweta akụnụba. Mgbe Chineke nyere mmadụ ahụ amara ahụ nke o ji nweta akụnụba, ọnụ ụzọ ya mepee. Onye ahụ ishiri ọdụ n'ime gbabie, onye ahụ gbagburugburu gbabie. Lee na akwụkwọ Abụọma isi iri anọ na anọ amaokwu nke ise, ọ kwuru okwu gbasara ụmụ Izrel na ha enwetaghị ala Kenan ahụ n'ọkpụkpọ aka ha. Ha enwetaghị ya bikọs na ha gara akwụkwọ, ha enwetaghị ya bikọs na ha nwere mmadụ. Ha nwetara site n'ogwe aka nke Chineke, onye nyere ha amara. Ọ nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke ndị mmadụ na-achọ ka ha nweta, ha enwetabeghị ya, maka ha na-agba mgba, na-agba mbọ, na-agagharị, na-agagharị, na-aga oke akwụkwọ. Ọ dị mma ịgụ akwụkwọ, ọ dị mma ịgba mbọ, ọ dị mma ịgagharị, na-enwe mmekọrịta mmadụ na mmadụ, mana nke kachasị nke bụ gakwuru Jehova ka onye ga-amara nke eji enweta akụnụba. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ihe ndị ahụ. Ha nwere oke akwụkwọ, nwee certificate, asambodo buru ibu. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere dị connected, powerfully connected, mana amara abịabe n'ile isi ha nọkwa na-eshishi. Otu mgbe, naanị otu ntabi anya, otu abalị, otu ụbọchị, amara bata n'isi gị, boom! Ihe na-adịghị eme eme bido mewe. So Israel wee nweta ala Kenan, ọ bụ site n'aka ha kama na Chineke nyere ha amara. Chetakwa na mgbe ha gara be ahụ gaa ile ala, ndị nwe ụlọ ala gara gaa ile ala, akwụsịsị mmadụ iri atọfụ mmadụ iri na abụọ bịara gwa ha eziokwu na ndị nọ nga ahụ ogologo ha dị too much, na ha kwụrụ ọtọ nwe eziokwu na ha kacha ndị Izrel niile too ogologo. A họrọ ndị toro ogologo gbara agbara n'ala Izrel, mana nga ha na-eri ha n'ukwu, nga ha ga-akwụrụ na ndị bi na Kenan, nga ha ruga ha n'ukwu. In fact, ha used the word that we are like grasshoppers n'anya ha, ha ga-atụrụ ha pịpịa. N'ọwụ eziokwu, but Joshua na Caleb eji ha anya nke anụ ahụ wee na-ele, ha ji anya nke ime mmụọ na-ele, n'ihi ya ha kwenyere na Chineke nye ha amara. Kedu ka gwa gị, amara Chineke bịa n'elisi mmadụ. Mgbe a na-agbara kapam, onye ahụ gbanwere. Lenu mgbe amara bịara n'elisi Joseph n'abalị, ọ wụ prisoner, n'ụtụtụ ya ghọọ prime minister. Ọ wụ ihe Chineke na-eme. One encounter with favor ga-agbanwe everything nọ n'ime ndụ mmadụ. Amara ahụ bịa n'elisi gị, ya kpọtara gị ndị enyemaka nke ndụ. Lenu Ruth, a young widow na-enweghị ego, Chineke kpọtara Boaz. Amara nọ n'elisi Ruth megide attract dọga daughter Boaz. Boaz chefuo onwe ya, megharịwa, wee nwere ihe niile o nwere n'ubi, chiga ekwekwa sa ma alụ ya alụ. The favor of God. Ruth jụrụ Boaz, ele ihe ji favor m? The man cannot explain because ọ gbaghị aka. Ọ wụ influence of eluigwe. Hey, rabatalek tiniba sakata. Favor na-eme ka ndị mmadụ bụrụ ndị ga-enyere ha aka na-achọta. Ha na-achọ ha aga. Ndị na-enyere ha aka ga-achọta ha. Ọ wụ otu favor na-eshi eme. Ị na-anyị na-ekwu gị, yes, favor na-eme gị meet your destiny helpers. Favor na-akagbu ịjụ mmadụ. Ema onye nwere nke onye a dị qualified. O nwere everything e needere asị mba ya chọọ ya.
aya choya. Len Esther an orphan. Yet king eze chief for everybody se potara orphan ah. Potara orphan ah. Uncle ya will get man. Potara potara me. That's how what Esther omu senators nile omu the president of different nations imperos ya choha. Ya cho an orphan. Na ma nka koro. I want that orphan. Why? Ni amara. Amaranka konoba no nelisia. Amaranka konoba no nelisia. Amaranka. Onye obolo obia nelisia. Onwe na ajoke. Epo obolo epita. Nobody says no to your product. Onwe na sin no to your person. Onwe na sin no to your request. Amarabia. Hey, akaparaba. Chilere maka gelu tie tie. Oh, chineke bo. Nye ma amara. Nkem jie mwata konoba. Amara na make a mad with the Eopolocho no wa. Ama may be no negent basozoma. O tia dromanyabo, na chineke kiligwen in your madamara. Can I make home with the honey lanya? O bumbo to the man of granimento David. Go to the mana palitre. Nyeni le David in elanya. Akwaso se, na kwaboma, isiri abonato. O te wo isimu man, o kem wibe bika yoke. O to the mana bonani je kuso kuchineke. Otute manu na kwata amara, amara na kwata akonoba. Otute manu nebibi okwachi ne dijiche. Otute manu nemebre madu ozo akonoba. Otute manu mwosi naka samwe bianeli si David. Akonso si, si teno obochi ahu, ndu David wangwe. David no ni moja na aso anu. Mana otute manu no ni mia yabido gawane bocheze no. Otute manu na pokagi nebe Jehovah choroke no. Ina ni emdeku, ama. Onye neke nti mbasa ozioma na abali a site na amara Chineke otute mmanụ na abịa. Ọ bụ otute mmanụ a nke na-eweta amara, nke na-eme ka ihe ọbụla onye chọrọ bịa. Ihe ọbụla ị chọrọ ya abịa n'aka gị. Akwụsọ mere ka amara na mgbe amara a bịara n'elu isi ụmụ Jacob na akwụkwọ ọpụpụ isi iri na abụọ na ha gara na nke ndị Egypt, ha akụ aka n'ụzọ ha sị, nye m gold gị enye ha, nye m silver enye ha. Bunye m chariot gị, ebunye ha. Bunye m anụmanụ gị, akpụnye ha. Nye m horse gị, enye ha. Nye m trinket gị, enye ha. Nye m efe gị, enye ha. Akwụsọ sị, na amara mere ha, mgbe ha gara n'ụlọ onye ọbụla amara aha ya n'Egypt, ha buru ihe ọla ha chọrọ nye ha. The moment ha pụrụ n'Egypt, that was the end of it. Ihe ọwụla ha na-achọ achọ Chineke nye ha. Onye ọbụla amara bịara n'elu isi ya, amara ga-akpatara gị ihe ọbụla ị na-achọ achọ. Amara Chineke na nwete n'ime ndụ onye ọbụla, onye ọbụla ọ na-achọ achọ. Onye m ji agwa gị okwu gbasara otute mmanụ nke anyị ga-enwe na Tuesday na-abịa abịa. Chineke ga-ewetere gị amara. Amara ahụ bịa, ọ ga-adọtara gị ihe ọbụla nke ị na-ele anya, ihe ọbụla ị na-edere na ndụ a ị ga-eji arịọ oke. Otute mmanụ bịa, amara ahụ bịa, amara ahụ bịa, ihe ahụ dị oke. Ihe ahụ ga-abịarịrị, ihe iji adị oke ga-abịarị n'ime ndụ gị. Amara a na-ele anya ya ele. Ọ bụrụ na etesịa gị mmanụ, ile gị anya amara, ọ gaghị abịa. N'ihi na ndị bekee sị, what you don't expect, you never experience. Ihe ị na-ele gị anya ya gaghị abịa n'ime ndụ gị. Ka m kwuo ya ọzọ, ihe ọ bụla ị na-ele gị anya ya, ọ gaghị abịa n'ime ndụ gị. Pastor, ọtụtụ mmanụ anatara m ya, o nweghị ihe mụrụ. Ọ taa ka m natara ọtụtụ mmanụ. I've been a Christian for the past 25 years. Mmanụ etegịla m etegịtegịtegị ike mmanụ ahụ agwụla m. Hapụrụ m aka, nweghị m na-aga. Because o nwere ihe ọzọ. Etesịa gị mmanụ gị ilewa anya. Ihe ahụ ejide gị mmanụ. Blind Matibios, gịnị mere eji mepe anya ya? O lere anya amara Chineke. Jizọs nwa David. Mere m ebere, ekwu elukwu ala, ọ kpukwuru isi ọma ama Jizọs na-abịa ereti na-ele anya kwụrụ nke ọkụ, ekwu elukwu ala, ihe ahụ mege ya adọta ya, akwụsọsị na Jizọs agafeela mechaa kwụrụ, tọọnụ sị ga akpọta ya. Ihe ọbụla ile eleghị anya a ga-eme n'ime ndụ gị. Ihe ọbụla ị na-eleghị anya a ga-eme n'ime ndụ gị. Ekstra akwụsọsị na ọ gwara ha gaa wee lekọta ụmụ agbọghọ niile ndị eze chọrọ ka ọ mara ma ga-alụ ya wee legide nwoke agha sị, Chineke mee ka nweta amara n'ebe ị nọ. Ihe ọbụla nwoke asị ya mee, ya mee. Esta wee na-ele anya na imirikite ụmụ agbọghọ niile nọ nga ahụ, ụmụ ndị senators, ụmụ ndị president, ụmụ ndị prime ministers, ha niile dị iche iche n'ụwa niile. Remember, this is the emperor of the whole world. Na n'ime agwa gị, akwụsọ sị na eze legasị achọm ha, achọm nwa ọfan ahụ, nwee nwe nne nwe nna ahụ. Elee n'ebe eshi nọ, eshi m kpọtara na m eshi, ọ wụ eshi ka m chọrọ. N'ihi gịnị? Akwụsọ sị na Esta natara amara.
Esther natara amara. O nwego onye ọbụla natara amara nke ndị a na-adị otu ụdị. Ịnata ha na amara ndụ gị gbanwee. Ịnata ha na amara ya gbanwee na ndụ gị, ya ahịọwa na ndụ gị. Ọ wụ otu a ka m bịara bụ ịgwa gị maka amara. Joseph sikwa na gịnị? Mgbe ha tụrụ ya mkpọrọ bụ onye ebubo ihe ọ na-emeghị, ọwụta ka ndị gbara gawara nga, ndị aka ha rị ọcha gawara nga, ọwụta ka o teela o mere ndị aka ha rị ọcha gawara nga. Ihe a ka emere Joseph, mana gịnị mere ya? Akwụsịsị na Chineke wee mee ka o nweta amara. Ngwa ngwa amara bịara n'elisi ya, amara wee kpọpụ ya n'ụlọ mkpọrọ kpọga na palesi Fero. Amara na-ebupụ mmadụ n'ebe ekele onye dị otu ahụ buga ya n'ebe ọ ga-achị achị. Amara na-ebupụ mmadụ n'ebe ochie eze na-ekpe ekwere buga ya n'ebe ọ ga-edetali n'elu anụ. Amara na-ebupụta mmadụ n'ebe pofati kere ya bụ wee dobe n'ebe akụrụba na-achị ya ọsọ. Hei, rakabalakatelia, tinye aka gelu tie ya tie. O Chineke mo, nye m amara nke na-eweta akụnụba. Arakatusa, tisie ike. O Chineke mo, nke na-eweta akụnụba. Ị ga-elesi anya ike, nwanne. Anyị kpesi ekpe ntesi agị mana na Tuesday a na-abịa abịa. Expect na-ewere fonu gotewe na-eme expect call. Expect a customer. Lee anya na enwe customer ga-abịanụ. Expect a helper. May expect no gburu onye enyemaka ga-abịanụ. May expect na Chukwu ga-enye gị breakthrough. Ị na-eme gị expect agaghị abịara gị. Etesi agị mmanụ. Mmanụ ahụ ga-akpọtara gị ihe ahụ ị na-ele anya. Ọrụ na onwe ihe ị na-ele anya. Ọrụ ihe mmanụ ga-akpọtara gị. Ọwụ na enweghị na-ele anya, ọrụ ihe mmanụ ga-akpọtara gị. Ọ ebe nchịra kpọgara abalị a, ka ị bịa maka ofufe ra Jehova bụ Chineke keligwe ga-eme ka ị nweta amara. Ọ bụ site n'otute mmanụ ka ihe a na-eji abịa. Dịka m kwuru na mbụ, David wee sị, onye ọsụsa atụrụ m etewo isi m mmanụ, oke m aghọọla iwebiga ihe oke. Onye ọsụsa atụrụ m eteela isi m mmanụ, oke m bụ iwebiga ihe oke. Mmanụ bịara n'elu isi David. Ọ wụ naanị na ọ gbanwere ndụ ya n'ime mmụọ, ọ gbanwere ndụ ya, gbanwee akara aka ya. O nwee ndị nọhịa nwere kwalifikeshọn karịa akarị, beta na-eme ha ignore. O nwee ndị na-ege m na ntị n'abalị a, ha nwere bisnes kara aka, mana onwee na-abata bisnes ha, onwee na-ajụ ha ase. O nwee ndị na-ege m ntị n'abalị a, o nwere opọchunitis kara aka, but they are being delayed. O nwee ndị na-ege m ntị n'abalị a, kọneshọn ha ka nkụ, ụmụnne ha n'obodo oyibo nwee ego. Mana ha ka nọ na-eri n'aja, na-agbagharị n'ala. Ọ gịnị? O nwebeghị aka nsọ biri ha. Mmanụ abịabeghị n'elu isi ha. Mgbe ọbụla mmanụ bịara n'elu isi mmadụ, akwụkwọ nsọ si na a na-agbanwe ịdị otu ahụ. Onye amamihe si na akwụkwọ Ecclesiastes isi itoolu agbokwu kiri n'otu, ọ si na ọsọ awụ nke ndị maara ihe. The race is not also to the swift. Ọwụ ndị si smart, ọwụ amara Chineke. Ọwa amara Chineke, ana m arịọ gị arịrịọ, kwado onwe gị akwado. Na Tuesday a na-abịa abịa, anyị ga-enwe ekpere nke otute mmanụ, ofufe ero nke otute mmanụ, nke ga-epụta amara, amara nke na-eme ka enweta akụnụba. Otute mmanụ nke na-eweta akụnụba, nke na-eweta akụnụba. Otute mmanụ maka amara nke na-eweta akụnụba. Otute mmanụ maka amara nke ga-eweta akụnụba. Na Tuesday a na-abịa abịa, ọkụ elekere iri kpọmkwem. Ebido m ofere ahụ, ebe ọ ga-adị bụ na Praise Tabernacle, dunụzọ a na-esi aga mahadum Imo steeti. Amaara m Chineke m na-efe na emesịa otute mmanụ a, ị ga-enweta ike nke ga-akpata gị akụnụba. Ị ga-enweta amara nke ga-akpata gị akụnụba. Agbụ niile nke eji ike tie ụzọ isi enweta akụnụba, ọ ga-agbari site n'otute mmanụ. Ike ọbụla nke na-agba gị mgba ka ị bụ nnọọ na-eshiri ọdụ n'ime, ọ ga-agbakasa. Chineke ga-akpọta ndị mmadụ ndị ga-enyere gị aka. Chineke ga-enye gị ohere ịga-eji mee ghọọ ide. Ekwubiela m okwu site na mmanụ a nke anyị ga-enweta na amara nke akụnụba ga-abịakwasị n'elu isi gị. Site na mmanụ a nke anyị ga-enweta na Tuesday, ụzọ nke akụnụba ga-emepere gị. Site na mmanụ a nke anyị ga-enweta na Tuesday, Jehova ga-eme ka ihe ọ bụla ibitụrụ aka wee nwee ọganihu, nwee nwee ọganihu, nwee nwee ọganihu, nwee nwee ọganihu. Cheta, ọ bụghị n'ike, ọ bụ n'usu ndị agha, ka ọ bụ site na mmụọ ka Jehova nke usu bi nke ndị agha kwuru.
mpia boku na elisi gị ọchị hofa nke eluigwe ga-esite na mmanụ a nye nye gị amara nke ga-eweta akụnụba ga-esite na mmanụ a nye gị amara nke ga-eweta akụnụba na aha Jizọs. Amen.

bụpụta mmiri ahụ si gị bụpụta ugbu a, ibupụtala ya tụkwasị aka gị. Ebube eluigwe ọrụ gị nwoke bụ Elisha nọ n'ọfịs ya wee kwubie okwu zipụ ike ya wee baa na mmiri nọ na Jọdan.

0: Jerusalem were minister ya pom anyamepe okwoti din ya okwoto akide ta agbawa agbanwe tutu ma complete ekpere a kirekara coat da kosoro pulite okwegelu tutu ma complete ekpere a
1: na igwa ha gina ebis na hechi na kamere gi
2: praise the lord
1: hallelujah
2: ah me wo innocent abaziem es mi zombe le kosha ngoma ko chineke na emrem aga ma come a change chefo but the kerim surprise ke tabra sa abra church ni eba so oruna ban na kwa sha ogere marriage aso gwe pesu na ndoti ori obra hu kunu mini da mra pa ko hu aso gwe ngi wura boko to gbajo hu no nu da manga nyo obra la ngi wura gbajo so mu mu je kuro nwa ko ko bra hu re da mra pa ko ko o se nandani ne le sie epepere this hour na ma ya enwa akoto so no pass ka ta do na Sunday so o pe gan ne pre na be cha o sha bi ti mi na to I bi to to o wa du sha o sha ngwa o yo wa se epepere epepere hu wure mi na ho so so won no nu I wure mi hi no nu wure ke fra fa se zinum so wan toge anya na ndege mi so nde pa ho aho po yeram na ndo be chi na fu hu ka nyer ka konkre na mna na aka chu do bob da nya na
1: ka wa na kru Jesus aka na eba o we gure ku ke na ku ka wa ka ke na ku thank you Jesus
2: so chefo no doctor e shi ke ma nwa mi shi le ri nye hu na nya mama so nyi ko gani sha mun pa mi yo o sono katras o sono wo